lọpọ awọn mẹri dini ti to bi re lati ironde iron ni o ma ni ise re ti o si ma so wa ise agbara re emi o ma se asaro lori ewa oko lala re ati ise iyanu re emi o yo ma te ni ise agbara re ti o ya ni lọ emi o si ma polongo ti to bi re won ma po kikiki ore lati pọ to won si ma korin soke nipa odolo re.